ni ya me ku yon te yon te ka so ni bore ka so ni yon chama ye bolona nga sabali de ombe la ban siriko sabakan kolo meleke ombe la ban duana wala jan

cɛkɔrɔba yɔgɔjugu tɛ koɲuman kɛra bada denmisɛn ɲɛnagwɛlɛ si man ca duya n'an ka sabali ni samarajugu b'i sen na i sen nɔ bɛ caya duya na ni fugulajugu b'i kun na i lɔnbaga bɛ caya an ka sabali